Ke go tsaba ke jalo mina monate ne ene le jalo Melba Moa ke tsakere moratile ke jere go motho na le ntswe le matla tiragatso e matla ntle le dipela di pena ana re lo are a little bit more ke tsakere o moratile me re ba reji jalo Lionel Richie a tla ka do it to me do it to me ke tsakere o dira di motho tsi le bela jana na go motho tsi na metso tso e re be di fela pele ya go tlana ura ele ya borobedi se gore ura eno ya bobedi le ka lo bobedi e se tsela ka metso ka na fela robedi gore ye fifing me re wela jalo mo ure ya bofelo le ka lo bofelo ya the beat goes on mo le tsatsin le no la sonta ga ma kgwedi eno ya motsaganong e tlhola jalo matsatsa ka na fela sima le bo supa me ngwa ga ntse le ono wa ke te kholosima ama bedi sema ama bedi jalo le borataro 2026 yentseng e khakhatha ntse tsa mong jalo bangwe re bona ke ti e khaketse e lobelong ya siam bangwe re bona e ti jalo ga e tsamaye ye me me tota ruri ke bona ke ti jalo ke setsentse khabagantse setsentse tsa maile yano ja ka nna be ke ja ka khodi eno ya botlhano le ona se tla be se tsefela jalo ka nna di khodi ka matsa ka di beke yana di ka nna pedi gore e fifing me re wela jalo mo kgweding ele ya bogare ba ngwaga e leng sete bosigo june ke itakare le wena o ntse o sa ineele gotlhelele o ntse o leka ka bojotlhe gore o ke o bone tsotlhe fela tse o neng o batlang go ka di dira a re tswele pele jalo ke bona go eme jalo joy paradise road.